0: E hari ake nei ko tētahi hōtaka. Arā, ko tikanga. Ko te kaupapa o tēnei terenga o tikanga, ko te ao mārama. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehu pātara, mō ngā āhuatanga rereke o ngā tikanga Māori. Nō reira, whakarongo mai kia tikanga o pti rā, ki te ao mārama.
1: Pua puha whakaia te manoa o rangi, o rangi nui, o rangi ora, o rangi tāhua. Tāhua nuku, tāhua rangi. E tū, ho mai te wairua ora, he ora ki te pua, he ora ki te whito, he ora ki te whaia ho ki te ao māra. Ki hei Māori ora, ka hinga ka mate, ka hinga te aitū hauna aitū pāua, i reira te angi. I reira te rākau takiwara, he tau tika, he tau oha. Ka ngā utaha, ka ngā te pō. Ka ngā te whaia o ka ngā te ao māra. Tahuri mai e ngā atua, ngā mai e ngā atua. Ko te tiwha, ko te tiwha i arangi nui e tū nei. Pērā hoki rā tū, te pēa unuku tū, te pēa urangi. Huri huri ki moana peru peru, ki moana karānea mārine. He pāua taia, taia ko mata pō, ko mata ao, ko mata niwa niwa. Ki te tū, te wake, ki te hau o rongo mai tawhiti. Taia i tō uru ko manu, taia i tō rai ko maru, taia ki tō takataka ko maru, taka te roro taka ki uta, taka te roro taka ki tai. Wāhi e aha, wāhi e rewa, wāhi e atua, atua ho hau rongo e. Whakarono ki te hau e pupuhi mai ngā maunga tapu, a tēnā rohe, a tēnā rohe, a tēnā iwi, a tēnā iwi. Ki te hunga ko hoka hoka o rātou parirau ki rungi te tuara o Tāwhiri Mātea. Mānā kōtau, ei kawe, ki ngā rangi tūhāhā. Kia whiturangi ki ai kōtau ki reira, i waenge nui te tini, te mano, he ti aho maira, iapō, iapō. Nō reira kōtau, o ngaro atu i a tātau i te tirohana kanui, haere, haere, ki te pūtake tanga o rehua.